adjusting your lifestyle to stay yakina job kai bere manunu ibiru ngo gum moto ba achoka indo ibere lebero miene miene le ko bene ha megni e wori be dia pati chali dina uhi we mar bere ba do ga ko pa mi ka pe yo ba u ti ke wi e ko tai war pia no ibe dia pati kan do mira po wori na dushu ame

yakin wa dana ko yakin yin me ko ni chako tini ni adongo ko tela ko ni kare nu yot puri go churu nga churu yi chuni chip don kong te te dok cheni te ngeni tela do biro me biro ko ni pi mo habit te dam nu tu war ko di te dam ye me ti ke di kar chel ginu tera lang pe do ko te ye ye malo do ka te ha te ha to twal onen ni woru ke ri joa mo mio gi kwi ke ri chwaki I yora be anda kwai ni joa mo chunga kwi gi rem pe iri maka kemi ko mawoti kwi rem kwi ni odaro karo

Rimeno Vai bo wadi kupa matayo chura para chiel Jingi pieri wabor Wadi ni Upingpoga Unjo dichu maol Kima yechu nuru